0: Madalla. Lura da yadda al'umma musamman masu ababen hawa a jaha wasu daga ciki ke karan tsewo ka'idojin tuki da ma rashin lura da sauran haƙƙoƙin da suka shafi mu'amala da abin hawa wanda hakan na daga cikin dalilan da suke ƙara sabbaba haɗura a cikin birane da sauran garuruwa a jaha. Hakan na daga cikin dalilan da suka ƙarfafa guwar gwamnatin jiha ƙirƙiro da hukumar Barota wacce ta ɗora wa alhakin kula da wannan fanni don saita al'umma ta kiyaye dukkan ƙa'idoji da dokokin da suka wajaba jama'a ta kiyaye. Kuma da alama hukumar tana samun nasarar ayyukanta domin kuwa tana shiga sauran ƙananan hukumomi don tabbatar da ayyukan nata sun ratsa dukkan lungu da saƙon jiha. La'akari da irin ɗumbin nasarorin da ta cimma duk kuwa da cewa akwai wasu ƙalubale cikin zantawarsa da wakilanmu shugaban hukumar ta Barota Alhaji Zubairu Mato ya ce za su ci gaba da ayyukansu ba gudu ba ja da baya.
1: Ai gwamnati tana nan tana da niyyar ta daɗa mana ababen hawa motoci. Muka samu waɗannan motocin har ma an fara an ba mu guda ɗaya muna sa tsammani gwamnati za ta ba mu motoci ma guda shida. So insha Allah aka samu waɗannan motoci guda shida za mu iya karraɗawa ko ta ina ya zama mutumuna nan. Haka kuma kamar su Azare suna buƙatan wajen layin mai omo wajen kasuwa nan ma akwai cinkoso muna son mu buɗe ban ofis ɗinmu ta Azare su kula da waɗannan. Haka kuma insha Allah mun buɗe a hanya a Minji su kasuwan gadon Maiwa da mutane suke samun matsaloli za a samu matsala. Muna so kuma mu buɗe ofishi a nan Darazo su ma duk kasuwan nan da suke wajen mutane su samu sauƙi. Insha Allah kuma nan hanyar Gombe shi ma a alƙaleri za mu buɗe wanda za su kwabarin su alƙalerai da kirfi wannan hanyar. Za mu zo kuma shi ma mu buɗe a Das. Sun matsalar mararraban liman kasafu inda ake samun cinkoso suna insha Allah muka buɗe unicorn mana wajen za su yi mana kwabarin har ɓogoro ta fawa ɓalewa Das zuwa mararraban liman kasafu. Haka kuma nan hanyar Jos muna so mu samu ofis ɗin mu buɗe na Toro ofis ne wanda za mu buɗe ne dindindin unicorn suna za su yi kwabarin su mararraban Gumau su ɗan waɗannan kasuwanni yadda ake samun matsaloli. To insha Allah aka samu waɗannan za mu daɗa expanding buɗe aikinmu wanda za mu yi zamanto mun yi kwabarin jihar Bauchi ma gaba ɗaya ba wai cikin garin Bauchi ba insha Allah. Abin da muke so muna son mutane su ba mu haɗin kai su bi doka domin mu samu sauƙi wajen gudanar da ayyukanmu.
2: Shugaban hukumar Barota ta jiha Alhaji Zubairu Mato. Kafin ɗan adam ya iya gudanar da komai ya tafi yadda ya dace ciki kuwa har da kiyaye doka da oda sai ya samu wadatuwa ta fuskar cimaka. Ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samuwar abin kaiwa bakin salati kuwa shine na duƙe tsohon ciniki wanda kuma sai an yi shi yadda ya kamata sannan a samu abinci mai kyau da yalwa. Idan mai sauraro zai iya tunawa kila cikin wani shirinmu da ya gabata ya ji zantawar wakilanmu da Bashir Yakubu Jahu na hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha wanda yake bayani game da bambancin takin zamani da na gida. A yau ma za mu ɗora ne cikin bayaninsa yana mai fayyace yadda ya kamata manoma su yi amfani da takin yuriya.
3: Sa takin yuriya yana da alaka da variety da suke a gonakai mutane. Na farko akan samu Israeli variety. To idan Israeli ne zaka samu yana yi da wuri wanda baya wuce misali gaba ɗaya kwanakin da yake yi ya yaya baya wuce kwana 40 zuwa 60. Wani lokaci yakan wuce hakan amma da yawancin range sun baya wuce wannan lokuta din. To kaga farko akan sa NPK a sati biyu daga ran da kai shuka. To kaga idan kai lissafi tunda wannan an ce gaba ɗaya kwana 40 ko kwana 60 yake yi to kaga daga wayannan lokuta din daga bai wuce sati 3 zuwa 4 shi da ka sa yuriya a wannan gaba din kamar ka dauki Israeli variety mai da wurwuri. Sannan in ka dauki kamar wanda suke tsakatsaki medium variety yawanci sukan yi kwana 100 ne. To su kuma masu kwana 100 nan yawancin an fi son ka sa yuriyar a lokacin da ta kai misalin kamar sati na 4 zuwa 5
4: da shuka.
3: Daga ran da ka shuka an kai lissafin ran da ta kai sati 4 ko 5 to wannan lokacin ake son ka sa yuriyar ka. Sannan kuma in ka dauki kamar wanda suke late maturity variety sukan kai daga kwana daga sati 5 din har zuwa sati na 6 ake sa masa yuriya. Misali idan ka dauki kamar masara wanda yawancin al'umman da suke wannan yanki shi suka fi nomawa Masara yawancin da ga mutane sai sun bari mata yayi zara tukunna suke saka mata urea wanda yawancin adadin urea da aka sa din ba lalle aikin da ake so ba sakamakon ba sa shi appropriate time da ya dace ba yawancin bincike abin da ya tabbatar su masu ilimin kimiyya suka ce akan sa urea ne yayin da masaranka ta kai guiwa daga lokacin da ka samu saka tsakin mutum wanda ya shiga cikin al'umma ba dai nuna cewa shi ba gajere bane shi ko bai dogo ya kowa ba to in dai har masara ta kai guiwa sa to wannan lokacin shine ideal time da ake sa urea din sannan makasudin sa urea wasu manoman da kaga sukan ce ai in sun sa urea ta kan sa amfanin gona ya tsayi urea ba tsayi yake sawa urea kaman tuwo ne wanda idan an ci zai sa mutum kuzari sannan kuma in ma zai aihu da aifi yaro da kuzari a cikin sa to haka shi urea yake in ka ba wa amfanin gona urea lokacin da ta kunsa ciki za ta dauki cikin ta da karfi a jikin ta da abinci a jikin ta so abincin shi yake reflecting a jikin dan da ta haifa so kaga in ka bari kace sai ta kunsa har ta aifi dan kafin ka zo ka sa ba lalle ya tasiri a jikin dan 100% ba wata kila cikin kashi 100 baby za ka iya samun kashi 30 ko kashi 50 ko wani abu makamancin haka to ko in dai da a sa ai gara a saka shi a samu 100% yafi
4: daga lokacin da shinkafa ta fara jin ruwa masara ta fara goyo idan aka sanya ba zai yi aikin da yake da bukata ba shin zai iya zama a cikin kasa zuwa wata shekara mai zuwa kuma daga wannan shekara ya gama lalacewa kuma aikin sa kuma ba kuma takin zamba zai yi gida ba
3: gaskiya su synthetic chemical wato wayannan wanda dan adam ya yi su da suka dauki ita kanta urea din da muke magana ta kasu kashi biyu akwai urea da sinadarin sa an yi amfani da sulfate ne akwai wanda kuma shi nitrate ne to su nitrate masu chemical din da aka yi amfani da su da nitrate compound yawancin ba sa wuce kwana 5 zuwa sati ɗaya sun gama aikin su shi yasa daga daga lokacin da ka saka shi in dai har amfanin gonan bai dauka ya amfani da shi ba ruwa ya tafi da shi ko rana ya buge shi ya tafi through evaporation wato through hamami da yake tashin nan to shikenan kai asara ba za ka samu ta gomashin da ake samu ba
0: har yanzu dai kan batun noman inda sarkin gulmo a karamar hukumar Itas Gadau Malam Babaji Abdulhamid ya bayyana cewa al'ummar garin gulmo manoma ne tun talatali sai dai kuma ya bayyana cewa duk da gadar sana'ar ta noma da suka yi an bar su a baya ta fuskar ci gaban zamani da kayayyakin aiki da za su taimaka musu wajen bunƙasa noman don haka ne kuma yayi godo wa gwamnatin jiha da ta tallafa musu da kayayyakin aikin
5: hadarin na farko abinda muke yi da shi taki ba mu samu wannan kuma guri ya zamanto da can da iyayen mu suke noma ba taki mu ma farkon zo mu sani ba to amma yanzu noman in kai ba taki ma ba za ka samu ba kasar ta canza sannan kuma ba mu san wani tallafi daga gwamnati ba ko jiha ko local government ko tarayya ba mu sani ba wannan shi yake ba mu matsala sosai wanda sai da dan karfin ka to lokacin da noman ma zai zo a watan jar to kowa ya cin yatsin sa wanda ya shukar ma sai dai dan kwano biyu uku mai karfi shine zai sai buhu daya saboda haka kuma na samu na kasu na noma ainin daga wannan noma shi ne taki
4: mai kiran ko ko kuma lokon ko gwamnati
5: lokon ma gwamnati ta sauta mana man fetur da kudin taki lokon ma gwamnati an amana wannan an tura mana motar mu insha Allah kuma za ta tashi
4: to a karshe wanda irin yabo za ka yi da kuma jinjina ga gwamnatin jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi
5: Allah ya saka masa da alkhairi gwamnatin gulma za ka ce ai gwamnatin gulma ne shi da ai da ba mu san mu je mu wani guri ba ma kuma da mu ko motar ma ban iya tuba ta ba sai da shin fuda mana kwalta wannan gwamnatin in zai shugabanci duniya nan zamu zabe shi muna tare da shi da bisa gari ne shi shin fuda mana wannan hanya kakannin mu daga ita zuwa ga dau ban gari da tafi tayan ban bai wuce gulma ba kuma Allah ya saka masa da alkhairi ne ya tsaya dan duk mutum ita zan da zai je ma zai ce ina gulmo na dan ainihin rigakafin dabbobi da aka yi a ita sai da aka dauka cin azabu gari guda yi a nan garin ya sa yi a nan garin ya zo shi da mataimakan sa da komai da komai a nan garin aka yi shi rigakafin dabbobi da aka yi saboda haka muna godiya ga gwamnatin jiha Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ciyar da shi gaba
2: sarkin gulmo a karamar hukumar Itas Gadau Malam Abdulhamid Babaji
6: Gobe na BRC Bauchi.
2: Wannan haka yake a lokuta da dama zaizayar ƙasa da kwararowar hamada tana da alaƙa ce da ayyukan saran daji ba bisa ka'ida ba da al'umma ke yi kuma ɗaya daga cikin hanyoyin karewa ko kuma kiyaye su ita ce da shan itatuwa a wuraren da babu su ko kuma aka sare su kamar yadda doka ta ce idan aka sare ɗaya to wajibi ne a dasa guda biyar to sai dai a yanzu sakamakon tsadar makamashi yasa jama'a ta koma amfani da itatuwa ba kakkautawa har ma ya wuce kima ba tare da dasa wasu a madadin waɗanda suka sare ba. Wannan ɗabi'a kuma ita ce ta haifar da kwararowar hamada a yankunan da a baya ba su da wannan matsalar kwata-kwata. Wannan dalilin ya haifar da kafuwar ƙungiyoyi da dama masu rajin kare muhallin da ma farkar da waɗanda suna nan amma kuma ayyukansu sun ja baya. Ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiya ce kuma a ƙaramar hukumar Miso a nan jiha ta Yunƙura inda ta yi dashen itatuwa asibitin tarayya na FMC da ke garin na Miso domin ba da tata gudunmawa wajen alkinta muhalli. Wakilinmu a ƙaramar tashar BRC FM ta Miso, Muhammad Giyade, na ɗauke da ci gaban labarin cikin rahoton da ya aiko mana.
7: Wata ƙungiya mai rajin dashen itatuwa da kuma kare muhalli da ke ƙaramar hukumar Miso mai suna Miso Community Sanitation and Environmental Protection Support Association ta gudanar da dashen itatuwa a babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Miso wato FMC. Jagoran wannan ƙungiya Alhaji Ajiya mai dawan Miso ya ce ƙungiyar lokaci zuwa lokaci sukan gudanar da irin wannan biki domin dasa itatuwa tare da bada kyaututtukan su ga muhimman gurare domin kare muhalli tare da kiyaye zaizayar ƙasa. Alhaji Ajiya mai dawan Miso ya ce a daidai wannan lokaci al'umma na kanta barazana ta fuskokin da dama musamman ma wurin dasa itatuwa kasancewar ana cire su domin yin girki da kuma amfani da su tare da zaizayar ƙasa da yake zaizayewa a hanyoyi da kuma gonakai. Yace wannan dalili ne yasa kodan lokaci suka samu dama sukan gudanar da wannan dashe na itatuwa tare da bada shi kuma a hukumomi domin dasawa. Yayi wa manema labarai ƙarin haske da cewa
8: wannan kungiya mun dare ta kafa ta kafin ma FMC tuntura General Hospital ka dauke ta a matsayin prayer to the hospital wanda duk activities na asibiti muka shiga ciki abinda ya shafi tsafta abinda ya shafi wasu al'amura na asibiti. Abinda ya encourage namu shine dole ita community ta shigo cikin wasu al'amura na aikin gwamnati wanda za ta dinga taimakawa a matsayin kamar sadaka wanda irin wani abu yana da muhimmanci wanda insha Allah al'umma suna bada gudunmawa su ko participation din su a cikin al'amura na gwamnati to wannan zai taimaka domin duk ayyuka din da ake yi asibiti na gwamnati ne amma na al'umma ne. Kowane irin project na gwamnati takan yi shi ne saboda al'umma. Al'umma kuma ya kamata a ce akwai gudunmawa da take bayarwa ta kowane bangare.
7: Da yake bayyana jin daɗin sa Dr. Rufa'i Daci wanda kuma shine shugaban wannan asibiti ya bayyana jin daɗin sa tare da yi musu fatan alkhairi wurin karfafa musu gwiwa da su ci gaba da irin wannan ayyukan alkhairi.
9: Da muka zo tun muka mu samu kamfanin da za mana aiki raha da nomanobi da su muke amfani sosai kan cewa mutum da shi asibiti suka zo duka
7: ana ta bangaren shugabar mata na wannan kungiya Hajiya Hafsat Ina Aliyu wakilin waje ta bayyana jin dadin ta tare da ganin fuskokin mata su ma sun shigo domin a dama da su wurin tallafa harkoki irin wannan.
10: Wannan committee na sanitation and environmental protection support group wannan wata kungiya ne wanda ba za mu taɓa manta da ita ba wajen inganta bishiyoyi a cikin garin Miso kuma kullum tana tare da mu kungiyoyi na addini musulunci wanda suke contributing wajen ci gaban wannan harka ta dashe.
7: Imanin bishiyoyi 500 ne dai wannan kungiya ta bada gudunmawarsu a babban asibitin a rashin rahoton kenan a Madigiya.
0: Idan shirin ya dawo nan gida kuwa a duk shekara gidan rediyon BRC yana karɓar ɗalibai daga manyan jami'o'i da kwalejoji daban-daban da suke karantar da aikin jarida domin samun horon sanin makamar aiki na tsawon wata hudu wanda ake sa ran bayan sun kammala zai ƙara musu sani a aikace bayan sun koma makaranta domin ƙarasa karatunsu. Aisha Salisu Puma ɗaliba ce da ta zo BRC samun irin wannan horo daga jami'ar tarayya ta kashar da ke jihar Gombe har kuma ta yi nasarar kammala horon. Cikin zantawarta da wakilanmu ta bayyana irin ƙaruwar da ta samu a iya tsawon zaman da ta yi.
11: Lokutan da na koyi aiki na ɗan wannan tsawon kwanaki a gidan rediyon Bauchi na koyi abubuwa da dama da yawa waɗanda ma na sani ta fannin theory da kuma wanda ban sani ba. Duka dai na zo na ƙaru sosai ba kaɗan ba gaskiya. Kuma daga zuwa na gidan rediyon Bauchi wato BRC zuwa yanzu na koyi yanda ake ɗaura murya, ake goge abubuwan da ba su da amfani a cikin recording. Kuma ina fatan daga nan zuwa inda Allah zai kai ni a gaba zan ci gaba da tunawa da dukkan wannan abubuwan da na koya a nan gidan rediyon Bauchi.
12: Ya zaki bayyana mu'amalanki da waɗanda suka koya miki aiki da ma waɗanda duk kika yi mu'amala da su zuwa gidan Radio Bauchi.
11: Gaskiya daga ta fannin wanda suka koya min aiki, gaskiya sun yi kokari sosai, kuma na yaba da wannan, sai dai kawai in ce Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, dan gaskiya sun yi kokari sosai wajen ganin sun koya min abubuwa da yawa.
12: Yanzu kina ga idan kin koma makaranta aka miki wata tambaya da ta shafi aikin jarida a aikace, zaki iya amsa su ba tare da fargaba ba?
11: Insha Allah zai iya amsa su ba tare da wani fargaba ba.
12: Ba mu sani ba ko kina da sako ga dalibai waɗanda ake turo su koyan sanin makamar aiki daga makaranti, yan bayan ki wasu shawarwari zaki ba su a matsayin ki na waɗanda yanzu kikin zo kin ga abubuwan da irin ki?
11: Gaskiya shawari da zan ba dalibai yan uwana shine idan an turo su domin su koyi abu, gaskiya su maida hankali sosai su koya, saboda zai amfane su a gaba. Kamar yanda ni ma yanzu na ga amfanin koyon sosai, kuma ina fatan daga nan har inda Allah zai kai mu a rayuwa, abin zai zauna tare da mu insha Allah.
2: Aisha Fuma. Yanzu kuma sai mu je ga Rabi'at Muhammad Gital a taskar yau da gobe.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: kuma tawon mutane sun gamsu da jagorancin wannan gwamnati, sun gamsu da abubuwan da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi yake yi.
2: Tunda aka kafa zama a local government, ina gani a duk local government nan Bauchi sir ba wanda suke sa a kamar kuma
3: wannan ishu din lalle ya kamata mu shiga nan shi obligation nan samu commissioner da kaina.
4: Mu guji siyasa don kuɗi, mu guji yin siyasa don wata yaudara da ake wa mutane.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Kamar yadda aka sani, tun bayan da hukumar zabe ta kasa mai zaman kanta wato INEC ta ba da dama ga jam'iyyu da 'yan takarar siyasa hurumin fara yakin neman zabe na shekarar 2027 a matakai daban-daban na kasar nan, don ƙara share fagen ɗamara na tunkarar filin kokawar zaɓe da ke tafi na shekarar 2027 in Allah ya kai mu. Kamar yadda masu azancin magana kan ce, ba a fafa gora ranar tafiya. A nan jihar mu ta Bauchi Yakubu, tuni 'yan takara da masu tallata su har ma da jam'iyyun na siyasa suka fara motsawa wajen ziyartar al'ummar jihar nan da zummar neman goyon bayansu don cimma nasara a wannan zaɓe da ke tafe na shekarar 2027. Ita ma dai jam'iyyar APM mai alamar rogo tuni ta fara kaddamar da kamfe a matakai daban-daban na jihar nan, musamman ma a wannan lokaci da jihar mu ta Bauchi ke da zaben cike gurbi a mazaɓar sakkuwa da ke ƙaramar hukumar Zaki da kuma Disina da ke ƙaramar hukumar Shira. Kan hakan ne ma ya sa muka tuntuɓi mai magana da yawun jam'iyyar ta APM a jiha, Alhaji Abdul Shakur Dannani, don jin halin da ake ciki har kuma mana ƙarin haske kan batun.
1: Tuntuni mun riga da mun fara shiri musamman ma na tunkarar wannan zaɓe da ita hukumar zaɓe na ƙasa ta sahale a fara maganan kamfen. Kamfen ɗinmu daga sama har ƙasa

0: zuwa matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashin su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta bada yi ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: dan kasa a cikin shirin na wannan mako
1: yana ji wannan magana yana gari ba da wani aiki to baka tsira ba
2: sai cuta ta dokar ta ba zan zama mai mata laifi ba zan tsara kayanta ba zan zama mai mata barna ba
0: shirin yancin dan kasa shiri ne da ake gabatarwa domin kowane dan kasa ya samu ilimi da wayewa kan haƙƙoƙi da yancin juna bugu da ƙari mu san ina muka fito a ina muke kuma ina zamu dosa ta bangaren dokokin ƙasa a fasalin tsare-tsare tanade-tanade kana da hukunce-hukunce a tsarin zaman tarayyar ƙasa Najeriya kullun abinda dan ƙasa ke tambaya shin me yasa ga dokoki a tsare amma aiwatar da suke wa jama'a wahala me yasa ake samun dogon shari'a a kotuna ko me yasa ba a cika hukunta mai laifi ba shin da gaske ne muna koyi da kasashen da suka bamu yanci kuwa a cika ba da kasancewa da wannan shiri na yancin dan kasa daga wannan kafa ta BRC domin jin kwararrun lauyoyi domin amsa tambayoyi gwargwadon fahimta a riƙa aiko da sako a rubuce kan abin da ya shiga muku duhu ko ake neman cikakken bayani a kan lambar waya 070-14-11-83 tare da ni Yahuza Yahaya Doka da zan ja akalar shirin.
3: Ko kabarci ya falka ku tashe shi Najeriya mu kaɗi ko daga yanzu Najeriya mu kaɗi ko daga yanzu duniya ta yi kyau arziki ya yi don da mun karɓe yanci
0: mai tare da BRC a daidai wannan lokaci assalamu alaikum ga mu ta cikin shirin yancin dan kasa shirin da ke tattaunawa da kwararru masana kana kuma da masu fashin baki kan dokoki tsarin zaman kasa da zamantakewar rayuwa shiri ne mai haskakawa al'umma don kaucewa karya doka keta hurumin juna sanin haƙoƙin wanda ake zaune tare kana da kiyaye mutuncin juna a ƙarƙashin dokar Najeriya batun ɓata suna wanda a turanci ake cewa defamation yana nufin duk wani bayani ko zargi na ƙarya da aka yada game da wani mutum ko kamfani wanda zai iya rage masa kima ko mutunci a idon jama'a ko ya lalata masa sana'a nau'ukan ɓata suna a dokar Najeriya sun kasu zuwa kashi biyu akwai ɓata suna ta hanyar rubutu ko hoto ko bidiyo ko ta hanyar sako da aka aika a intanet kamar Facebook, Twitter da WhatsApp sai kuma slander wannan shine ɓata suna ta hanyar baki ko ishara a daidai lokacin da ake magana idan mutane suka aikata laifi irin waɗannan ko meye dokar Najeriya ta ce a kansu duka waɗannan tambayoyi barista Muhammad Bashir Abdullahi ƙwararren lauya kana masharhanci kan kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi bayani dalla-dalla
1: shi ɓata suna farko ya kasu kashi biyu akwai wanda ake yin sa da fatar baki kawai kamar yadda na yi bidiyo a baya na yi bayani a kai ɓata suna da fatar baki ba tare da kai shi a wani abu da zai yaɗu ba misali kuna zaune da abokai kawai ka furta ai wane kaza wane kaza wannan ana kiransa slander akwai kuma libel wanda ka yi shi a rubuce wanda ka yi shi a rubuce ko ka yi shi a film ko ka yi shi a waka ko ka yi shi a wani abu dai da ya yaɗu ga mutane jarida ne da sauran abubuwa kuka je jikin gini na gidansa ko wani wuri ka rubuta wane kaza kaza kaza mutane su gani so wannan hanyoyi biyu kenan da ake iya wannan laifi so ya kasance a aikata wannan laifi idan mutum yana so ya bi haƙƙinsa a kai akwai wasu abubuwa da yake buƙatar ya tabbatar a kotu kafin kotu ta iya yin hukunci a kai kuma laifin nan za a iya kai shi a laifi na tuhuma wato criminal case ko kuma civil wrong wanda ake kiransa tort to duk wanda ka ɗauka a ciki akwai wasu ingredients wasu muhimman abubuwa da ake so ka tabbatar kafin kotu ta yadda da cewa eh wannan laifi na ɓata suna ne na farko shine kasance abin da aka yi shi nan an yi shi misali in a rubuce aka yi wani ya ji idan yanzu na yi rubutu na ɓatanci a kan wani ko na furta wata magana na ɓatanci a kan wani amma babu wanda ya ji babu wanda ya gani daga ni sai ni so wannan mataki na farko na case in ɓata suna bai shiga ba misali daga ni sai shi wanda na ɓata wa sunan ni da shi ne kawai abin ya izani ba wanda ya ji ni da na yi sai shi da na yi wa su kaɗai ne suka samu to ba za ka kai mutum kotu cewa ya ɓata ma suna ba har bai wani bai ji ba bayan ku so idan wasu suka ji bayan kai da kai bayan shi da kaiwa to sai me mataki na gaba sai kasance dalilin wannan abu darajanka ta tabu mutuncinka ya tabu ko kai asaran wani abu to idan haka ya faru to mataki na sai aje mataki na gaba cewa abinda aka fada akan kannan shari akai maka ba da gaske bane idan har da gaske ne abinda kai ne aka fada to wannan ma an cidi shi daga maganar lefin bata suna na wadannan ingredients sun taru sun hadu to mutum zai iya cin nasara akan lefin bata suna so mi magana akan cewa ba ambaci sunanka ba ai kawai an yi ta zagayawa zagayawa ne ba akwai wani ka'ida da ake kiranta ta innuendo wanda take tabbata cewa idan har ka zo kai magana na batanci a wani sai kasance idan har mutum mai hankali da tunani ya ji wannan abun ko ya ga wannan bayani da kai na bata suna kansa akan wani zai ce a ai wani kake magana da shi misali ka ni na san wani sai kasance sai naga wani rubutu da aka yi ina gani ne nace ah wani ai da wani ake so idan har aka iya tabbatar da haka to maganar cewa baka ambaci suna ba bata taso ba indai har kowa yana ji mai mutum mai hankali da tunani yana ji wannan magana yana gari ah ba da wani ake to baka tsira ba karka tunani ba dan baka ambaci suna ba ka ce ka ba za ka samu shari'a ba za ta yi maganinka ba za ta yi so wannan shi ne misali zan bayar da yanzu da kaina ni na dan salo ka dan yanzu ina da followers misali a ce kusan 400 da wani abu Facebook da TikTok da YouTube sai kasance wani ya fito yi magana kaina bai ambaci suna na ba da yarda amma duk a cikin followers din nan nawa da duk wasu wanda suka sanni suna gani za su ci adawa na aiki amma duk da bai ambaci suna na ba sai kuma dalilin wannan rubutun nasa sai na samu wani problem mutunci na ta mutane suka daina yarda da abubuwan da nake faɗa na samu misali matsaloli ta dalilin wannan to kaga idan na kai shi kotu dan na kai shi kotu zan yi cin nasara me yasa zan ci nasara shine misali ya mun ƙarya misali abin da ya faɗa kaina ƙarya ne ya mun kazafi mutane su mutunci na ragu daga wajen saboda sun ga abu sun ga rubutun da ya kaina kun ga a irin wannan yanayi mutum zai iya samun mafita ta hanyar shari'a kuma zan iya neman diya mai tsoka akai misali in ce a biya ni biliyan naira biliyan da saboda image ina ɓaci a fuskar followers ina da sauransu so mutane mu kiyaye irin waɗannan abubuwa da zai iya taɓa darajar wasu ko mutuncin wasu saboda dai mu zauna lafiya ba tare da mun cutar ba.
0: Ƙwararren lauya barista Muhammad Bashir Abdullahi ke amsa tambayoyi gwargwadon fahimta. A kasance da mu wani makon domin ci gaba. Za kuma a iya turo tambaya ko shawari game da shirin kan lambar waya 0704-11-11-83. A madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira. Ni Yahuza Yahaya Doka da ni shirya na gabatar ke cewa zaman lafiya da ci gaban ƙasa ya doru kan doka da mutunta juna kan haƙoƙin ƙasa.

May sauraro da fatan kana tare da biyar sitwa kan mita 94.6 kamin nan an saurari wato shirin nan na yanci dan kasa sai kuma idan Allah ya kai mu ranar litinin da misalin karfe 1:15 sa'a ji mu doke da wato memecin shirin biyar sitwa ake sauraro kan mita 94.6 ta nan ba da juma'a ba za mu kawo muku wato zaben safe tare da Ibrahim Chindo da mutane makatagun amma kamin wannan lokacin za mu sanar ma mai sauraro cewa idan komiya kankama akwai wato shiri na musamman da za mu gabatar inda za mu sada ku da abokanan aikin mu domin jin rubutunmi akan yadda zaben da za a gudanar zai kankama

Shirin nan haka yake da fatan komai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da biyar C2 FM akan mita 94.6. Idan masu gabatar da shirye-shiryen da su shigo misalar za mu haɗa kaɗan sadaka da su idan za mu yi tattauna kai tsaye. Yanzu kuwa gwamnatiwa yake ƙarfe 10:10. Kuma da fatan misalar zai ci gaba da kasancewa tare da biyar C2 FM akan mita 94.6. Idan kuma Allah ya kai misalar misalin ƙarfe 11. Da kwata za mu kawo da mu je mu leƙa ɗakinmu na tallace-tallace don jin memuka tare da rawa misalarwa a daidai wannan lokaci. Da misalin ƙarfe 11:30 ko akwai shirin nan na mata iyayen gida wadda zai zo maka. Kafin na mikuwa.

0: mai sauraro ku cigaba da kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6.
1: A sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarkafewar hakori, hawan jini, jamban ciki, shanyewar lakar jiki, zazzabi mai tawa kwakwalwa, gagar maganin asibiti da saddamar likita.
2: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka?
1: Kwarai kuwa, ai nan namu ba irin nasu bane.
2: Jimana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani. Amma kai kawai ka dauki sassake ka rika durawa mutane anya.
1: Malam, ka ga mu nan muna bada maganin komai, ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha. Wanda yace kun je asibitin ma kukan dawo gare mu, namu akwai rahusa.
2: Yawwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba marasa lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
1: guji sayan magunguna barkatai da ba samu tantancewa ta kwararru da binciken zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
2: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambata

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

Ci wannan haka yake da fatan Ms. Roy ya ji dadin kasancewa a tare da mu yadda yanzu agogo muke cewa karfe 10 da rabi misawa kuma lokacin za mu kawo damuka maka shirin nan maimacin shirin nan na ƙwaryar kira.

0: adalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwarar kira na yau. Ita dai duniya masu hikimar zance suka ce kudusun fana'un kuma kullum man alaiha fan, bi ma'ana hidimar duniya aba ce ta ɗan ƙanƙanin lokaci. Haka zalika duk wani abu da ke doron duniya mai ƙarewa ne, kuma ita kanta ma duniyar mai ƙarewa ce baki ɗaya. Amma duk da haka waɗansu duniyar suka sa a gaba gadan-gadan, idanunsu a rufe, kuma za su iya aikata komai, kuma komai muninsa, muddin suna ganin in sun aikata abin buƙatarsu za ta biya. Kamar yadda a ranar Laraba 26 ga watan Agustan shekara 2026 jami'an shiya ta 12 ta rundunar 'yan sanda ta Najeriya da ke Bauchi suka cafke waɗansu mutane ɗauke da sassan jikin ɗan adam a Bauchi, abin da ba kasafai ke faruwa ba. Wannan al'amari ya ɗaga hankalin jama'a sosai, kan haka ne ƙwarya ta tuntuɓe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda shiya ta 12 da ke Bauchin, SP Jaligi Muhammad, inda suka yi doguwar zantawa da shi kan wannan batu. Amma kafin nan, bari shirin ya ɗauko sahu daga garin Dukku na jihar Gombe, inda can ma wata da kamasarar ce ta faru, yayin da wani saurayi mai suna Mamu da Ɗanladi da ke da zama a unguwar Dugge a garin Dukku ya yi ƙoƙarin ɗaura budurwarsa mai suna Marta Ɗanladi, yar kimanin shekara 20 da haihuwa, da ke da zama a unguwar Tikin Awaki a garin Dukku ruwa a Bakar Leda. Asalin abin da ya faru shi ne Mamu da Ɗanladi ya dade yana soyayya da Marta Ɗanladi har na tsawon shekara 5. To ko da ya faɗa mata cewa zai yi aure, sai ta ce masa in ya yi aure sun raba gari kenan, wato ba ruwanta da shi. Faɗin haka ke da wuya, sai ya zarga mata igiya a wuya, sannan yi ƙoƙarin yanka ta, amma da yake tana da saurin numfashi ta sha da ƙyar. Abokin aikinmu na jihar Gombe, Baban Kawu Babu Hashido, ya ji ta bakin mahaifiyar Marta, wato Malama Laraba, ita kanta Martar wadda waƙiyar ta aukar mata, da kuma shugabar mata lauyoyi masu kare muradun mata a jihar Gombe, barista Talatu Abubakar. Amma da farko ga yadda hirar ta kasance da Malama Laraba, mahaifiyar Marta Ɗanladi.
1: Wannan din suna soyayya da Mamu da Ɗanladi. Na ce mata dama, na ce ba yana Dukku, yana Dukku ne, yana unguwan Dukke, yana unguwan Dukke ne, yana nema da ita har sun zo suna ta nema, suna ta nema suka yi shekara 5. Abin da zai saka mana da shi shi ne ya sa mata igiya a wuya ya yanka ta. Ina cikin kwanciya sai na ce ana kiran yar uwarta, Ruti, Ruti, kina ina ne, ina numban abokin saurayinkin nan, wane ne? Sai tana ce waye ne, aka ce to wuka ne fa aka sa yar uwarki. Sai na tashi fur, na tashi sai na same ta a cikin jini, sai kuka yi kulala, aka kira ɗan sanda ya zo sai ɗauke ta ya kai ta asibiti. Sai aka ce ai Dukku ba za su iya ba, shi ne sai aka ɗage ta aka kai ta aka kawo ta Gombe. Ni ina zaune kafin ma suka tabo, ma sun tabo 11 karfe 10 suka iso Gombe 11:30. Aka zo za a yi aiki, ba yi aikin ba, an ce ana neman kuɗi, ana neman 50,000. Aka nemi 50,000 a Gombe, aka ba suka yi aiki. Da suka yi aiki ana ta fama, ta zo aka sa hanci, aka sa mata abu a hanci, daga hanci take cin abinci har wannan kwana nawa ne ba, take sati 2 tana cin abu a hanci. Aka zo aka cire, ba ta cin komi sai koyi take ci, ba ta cin abinci, ana ta fama dai haka dai, ana ta fama. To ina da kuɗi, kuɗin ya zo ya ƙare, na zo aka zo aka ce to aka sa mata roba a wuya, aka ce ba za ta yi magana ba. Muna ta roƙon Allah, Ubangiji dai ya kawo mata sauki, ana ta roƙon Allah akan mu samu dai mu ga ko za ta yi magana. Ta zo tana fama dai, aka zo aka cire roba ɗin, aka ce muka kuɗi, aka ba da 300,000 kuma, banda aiki na farko ma da aka ba da kuɗaɗe suka dinga tafiya ne gabaki ɗaya dai. To ina dan samu kuɗi? Ba da kuɗi. Na ɗauki kuɗi gidana na ba da jingina, na ce a ba da kuɗi kawai, aka ban kuɗi. Sai na turo musu kuɗi, aka yi aiki, aka zo, ta samu dai ta fara yin magana.

0: Venimos con otra. Mai sauraron BRC2 FM barka da wannan safiya, sannu mu da kasancewa tare. Kamar yadda sanarwa ta gabata, daga jin wannan tambari an san akwai shiri na musamman kai tsaye. Muna kuma amfani da wannan dama wajen neman afuwarku saboda katse shirin na ƙwaryar kira da muke kawowa maimaici. Ranar Laraba, in Allah ya kai mu da dare, za mu kawo cikakken wannan shiri kuma sabo fil a leda. A daidai wannan lokaci mun buɗe wannan shiri na musamman kai tsaye, yayin da za mu karɓi rahotanni da kuma bayanai kai tsaye daga abokan aikinmu waɗanda suke zagayawa lungu da saƙo na sassan mazaɓun Disina a ƙaramar hukumar Shira da kuma mazaɓar Sakuwa a ƙaramar hukumar Zaki, wadda ga mai bibiyar kafafen watsa labarai da kuma al'amuran yau da kullum ya sani cewar yau Asabar, wato 19 ga watan nan na Satumba, watan 9 shekara ta 2026, cikin ikon Allah ake kaɗa ƙuri'a a wannan mazaɓu guda biyu a rumfunan zaɓe domin zaɓar 'yan majalisar dokoki na jiha guda biyu, waɗanda sakamakon dalilai da suka shafi tsarin mulki ya sa waɗannan kujeru suka zama gurabe, kuma bisa ga ƙa'idoji da kuma tsare-tsare na kundin tsarin mulkin ƙasa da aka yi gyara shekara ta 1999 da kuma kundin dokokin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC, an ba da dama da sukuni ga waɗannan mazaɓu a ware musu rana ta musamman domin su yi wannan zaɓe da ake kira zaɓen cike gurbi ko by election a turance, domin tabbatar da cewa waɗannan al'umma da ke rayuwa a waɗannan mazaɓu sun samu damar wakilci na gari kamar yadda kowane ɓangare na ƙananan hukumomi 774 da ke tarayyar Najeriya yake da wannan dama da sukuni a tanadin tsarin mulki na ƙasa. To mai sauraro, tun a sanyin safiyar ƙarfe 8 muke ta tattaunawa da bayan fage da abokan aiki da kuma wakilanmu musamman Bafa M Tata da ke Sakuwa, yana zagayawa lungu da saƙo domin jin da kuma ganin abubuwan da suke wakana. Sannan akwai Muhammadu Ilu wanda yake nan a mazaɓar Disina, shi ma yana zagayawa lungu da saƙo domin tabbatar da komai ya faru a kan idanunsa, yayin da za su zamo idanunmu da kuma kunnuwanmu domin tabbatar da komai ya tafi daidai. Kuma muna kawo mai sauraro zuwa ga kundinsa a kwatin Radio Mitra 94.6, kuma ana jin wannan shiri kai tsaye a shafin internet adireshin www.brcradiobauchi.org da kuma shafinmu na Facebook da sauran manhajoji da ake iya jinmu kamar na Tuning Radio Gallery, Radio Garden da kuma Maitona Radio. Akwai abokin aiki na da za mu yi wannan aiki tare da shi, wato Malam Kamalu, wanda yanzu haka yake ta ɗawainiyar ƙoƙarin sada mu da abokan aiki musamman shi Ilu da muke tare da shi daga nan mazaɓar Disina a daidai wannan lokaci. Akwai Tuka Manzu wanda yake kula da ɗakinmu na watsa shirye-shirye tare da sauran haɗin gwiwar abokan aiki da ke yalwa. Za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri kai tsaye, da fatan kuma mai sauraro zai ci gaba da bibiyar mu kamar yadda muka yi alƙawari.
1: Saka kira ba? Ka waye sabo? Da. Eh, ba. Na? Eh, shi ya sa zai tuka ne ko da ba shi ba shi sai ka fara. Da ya na cikin ma. Sai wa. Sako zai ka duka gamba. Ya wasu sun fito ne? Wasu aka fara ne, wasu eh. Ah, to ina ga har an gama, mun ba da kullu.

0: tumisora ruda fatara na jinda din kisin ciwa tare da mu kamar yadda rahotan ni suke nuna wa tuni al'umar yankin disina da kuma yankin sakwa karamar hukumar zaki yayin da disina take karamar hukumar shira suka fito domin kada waɗannan kuri'u a wannan rana kuma a daidai wannan lokaci mun samu abokin aikin mu Shafi'u Liman Malam Kamalu Shafi'u daga wace mazaba yake
1: suna yankin disina
0: kwarai da gaske to Malam Shafi'u muna tare da shi daga nan yankin disina a daidai wannan lokaci Malam Shafi'u wa alaikum assalam barka da safiya masha Allah kamar kana kusa da akwati radio ne ina jin muryata tana dawowa Na'am. To Malam Shafi'u barka da safiya kuma ya ayyuka. To madalla. A yanzu bari mu fara da shin yaya aka waye gari a nan mazaɓun da kaje kafin mu je ga halin da ake ciki yanzu.
2: Mutane sun ainihin ko kuma waɗanda suke da ruwar da cikin sha'anin gudanar da zaɓen a sun wani tsari na kargewa ko kuma killa cewa wuraren da mutane ake kafa daga kan nan ne za su shigo a tantance su a ce da tita kun ma a je da tsarin tantancewar za ka ga mutane sun bi wani tsari na gargajiya misali an kafa ice an kuma kewaye da igiya ko kuma zare wanda yake nuna cewa wannan wani guri ne da za a gudanar da wani abu mai mahimmanci kuma an kange mutane da shiga wannan gurin har sai wanda ya zo da muka da kuɗa ne kuma yake jira a kan shi to kaga tun da sanin safiyar wannan ya nuna a wata alama da mutane ke da shi na cewa lallai akwai kyakkyawan tsari da aka yi bi domin gudanar da shi wannan zaɓe ɗin da kuma ganin cewa waɗanda ba su kada kuɗa gudanar da kada kuɗin su cikin nutsuwa.
1: Na'am. Kamar a halin yanzu kuma tunda kamar yadda ka bayyana cewa an waye gari da shirin cewa za a gudanar da wannan zaɓe a halin yanzu za mu iya cewa kamar wasu wurare da wasu wurare kuka samu zagawa kuma wani mataki ko hali ake ciki.
2: To kamar yadda nake ce da maka a nazarci mazaɓu daban-daban kuma zaɓen ciki gurgun a mazaɓar Disinan ya ja hankulan al'ummar mazaɓar musamman ba mata yadda kowace rufa ta leda a kai ka ce a wani ɗan ƙaramin taro ne na gidan buki da aka yi da cewa na yara mata ne suka cike kuma suka yi ainihin a cika gudu a akwai farmata Abdulsalam da yake daga cikin dandazon mata da suka yi kishiyar da abin zaɓe ta yi ba da haske kan da bibin so na yi irin wannan fita. Wannan biyar farmata Abdulsalam ce wanda take wanda na iske ta wato a rumfar a bakin kasha a cikin garin Disina a ƙarƙashin mazaɓar Disina ɗin. Kuma kamar yadda kuka ji ta ce da muku tana jira tun ƙarfe takwas har kawo wannan lokaci da nake haɗa wannan rahoto ƙarfe 11 saura tana dako ba ta dama domin a tantance ta kuma ta kada gundunki. Ina kuma ta sha alwashin cewa suna wannan gurin komai tsawon lokaci har zuwa lokacin da za a tantance su kuma a bar su dama domin su ainihin kada gurbinsu.
1: Na'am, kamar Shafi'u batun wurin tantance waɗanda za su kada ƙuri'a ɗin nan, shin za mu iya cewa an fara tantance su da wuri ko kuwa ya al'amarin ya kasance akwai wanda suka fara kada ƙuri'unsu ne yanzu ko kuwa har yanzu ba kai ka fara kadawa ba?
2: Kimanin ƙarfe 9 na kan isa madabar a sambuwar inda a wannan madabar na ce farkon inda tun a wannan lokacin akwai waɗanda suka fara kada gurbinsu. Amma tun a farko na sami zantawa da shi babban jami'in gudanar da zaɓe a jamhuriyar Kamakon, na yi mun ƙarin haske kan yadda tattaunawar ta ko kuma yadda aikin yake gudana. Wannan murnan ne na jami'an gudanar da zaɓe a mazabar sambuwar wanda suke aiki a tashar kada ƙuri'a ta Kamuku. Kuma bisa ga bayanansu ya nuna cewa sun fara gudanar da wannan aikin akan lokaci, inda kamar yadda na shaida maka cewa na ziyarci wannan mazaba ne tun da misalin ƙarfe 9 na safiyar wannan rana. Kuma kamar yadda shi Malam Kabiru wanda yake sarrafa ita wannan na'urar tantancewa ya shaida mana cikin rahoton ya tantance mutane uku a daidai wannan lokacin. Bukatar kenan a iya cewa sun fara gudanar da wannan aikin a kan lokaci.
1: Za mu iya cewa ba wani alamar matsala kenan game da tantancewa ko kuma a zo mutum ba a samu sunan shi ba ko kuma wani abu a makamancin haka?
2: Wato abinda ya shafi tantancewa wannan mazaba ka ba a sami wannan matsala ba, sai kuma akwai wuraren da aka fuskanci wasu matsaloli musamman na tantancewa ta hanyar amfani da yatsa, inda tsarin ya ba da dama wuraren da aka sami matsala ta tantancewar yatsa akwai kuma wani zaɓi da ake rishi na amfani da fuska. Kuma wato wannan tsari ɗin idan an sami matsalar tantancewa ta hanyar amfani da yatsa ɗin, wato ita kanta tantancewa ta hanyar amfani da fuska ɗin da farko ta fuskanci tangarɗa la'akari da cewa su jami'an aikin ba su iya gano wato hanyar da za ta saka gudanar da tantancewa ba, domin sun sanya alƙiblar da suke tantancewa ɗin rana tana haskewa fuskokin waɗanda suke tantancewa, inda daga bisani suka fahimci cewa wannan ne dalilin da ya sa suke fuskantar wannan tsoko ɗin. Wata tattaunawa da wani jami'i cikin harshen Turanci ya nuna ƙarin haske cikin wannan bayani, inda ya nuna mana cewa daga bisani sun fahimci cewa wannan shi ne dalilin da ya sa suke fuskantar wannan matsala, inda kuma suka gyara kuma daga bisani aikin ya ci gaba da gudana.
1: Na'am, Shafi'u, kamar kuna tare da abokiyar aiki Zayyanatu Umar in ban manta ba ko? Ko za a haɗa mu da ita mu je ita kuma mai takalato mana?
2: Na'am, da Zayyanatu Umar.
1: To, wa alaikum salam malama Zayanatu kun fita kun sanya ido domin ganin yadda ake gudanar da zabe musamman zaben dan majalisar jiha na mazabar DC na nan karamar hukumar Shira ta fuskar ki me zamu iya cewa babban abin da kika gani game da wannan zabe wanda ya ja hankalin ki Na'am kina tare da mu Na'am nace kaman ta fuskar ki kun fita kun ga yanda ake gudanar da zaben nan kuma kun sanya ido me zamu iya cewa babban abin da ya ja hankalin ki
3: abin da ya ja hankalin na shine ganin yadda na ga mata suna cikin iya bakin kokarin kuma da ganin ake ayyukan su na gida sun ba da haɗin kai saboda akwai yanda muka zanta da su cewa sun karfe shi daga nan ka gano dan kana nan a cikin layi wajen kuma an tantance ta
1: Na'am, kaman lokutan zaben gama gari gaba ki ɗaya da ake yi akan ce daga lokaci kaza za a rufe hawa kan layi sai dai iyaka wanda yake kan layi kawai zai kada ƙuri'a shin akwai yiwuwar yin haka a wannan zaɓe ko kuwa aka tsara? Na ce kaman zaben gama gari da ake yi Yawanci akan ajiye lokacin da za a ce daga wannan lokaci duk wanda yake kan layi shi zai kada ƙuri'a wanda bai zo ba kuma ba zai hau kan layin kada ƙuri'a ba. Shin ya al'amarin yake a wannan karo ganin cewa zaɓe ne na cike gurbi?
3: Wannan lokacin ma haka abin yake saboda dukkan wanda suka zo duk wanda ya fito iya lokacin fitowar ka layi suke ji. Daga can da ka zo ka samu layi to wani da ya zo na bayan ka yana wani da ya zo daga bayan ka yana kan layi ke ba bayan ka ne.
1: Na'am, kaman mu ɗauki ta fuskar tsaro, kin san shi zaɓe yakan haɗa kan mutane daban-daban daga kowane kuma nau'i na al'umma ɗin. Yaya ke fuskanci yadda jama'a suke ba da haɗin kai ta ɓangaren yin abin da ya kamata kuma ya jami'an tsaro suke gudanar da ayyukansu?
3: Al'umma suna ba da haɗin kai wajen gani suna yin biyayya a kan abin da jami'an tsaro ko da a wajen layi jami'an tsaro ne suke fesawa suke ku gina a nan ya kamata su iya kwado wanda ya baka ake faɗa haka kuma al'umma suna biyayya wajen gani hakan ya kasance.
1: To malama Zayyanatu ina ga bari mu barki haka ke ma watakila zuwa can an jima an sake kalato mana wasu bayanan za mu sake tuntuɓar ki ina ga idan Muhammad Ilu yana kusa za a iya haɗa mu da shi. Wa alaikum salam na Muhammad Ilu. Yawa to ta fuskar ka kusan za mu iya ce me ka kalato mana game da wannan zaɓe kuma ya kuka shirya za ku zagaye wuraren da ake gudanar da wannan zaɓe na cike gurbi.
4: To mu gaskiya mun kokari mun fito mun shigo kai ka da tsi na ka kuma wannan lokacin saboda mu gaskiya fitowar kayan kin da sun ga sun dana don saboda tabbatar da ganin cewa kayan da sun iso a kan lokaci kuma Allah da dukkan sa gaskiya hukumar da ko wannan karamar kuma ba ta yi kaza a gurin wajen kusa da dukkan kayan da sun ko wace rufa mun ba mu san kwa da muka ziyarta wannan da muka samu malaman da sun jira ko kuma masu zaɓe suna jiran kawo aiki kusan dukkan rumfunan da muka ziyarta kawo yanzu duka kowanne mun je mun samu wasu sun so mu tantancewa wasu har sun so mu kada kura to saboda haka ta fuskar masu aiki da hukumar zaɓe gaskiya babu matsala matsalar kawai da muka ga ana ɗan fuskanta shi ne ta wannan na'ura ta bibas wani lokaci za ka ga ta ƙi ɗaukan hannu ta ƙi ɗaukan fuska wani lokaci wannan shi ke haifar da sai ko yake haifar da rashin tafiyar layi yadda ya kamata amma an ganta wannan matsala gaskiya masu aiki suna kokari suna yin aiki yadda ya kamata sannan kuma na fuskanta kusan kowace rumfa da muka je an kawo wadatattun jami'an tsaro wannan dalili ya sa za ka ga kowa yana kan layinsa babu hayaniya babu tashin hankali babu tsangwama ana gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali domin duk rumfunan da muka ziyarta babu wata rumfa da muka samu ana wata hasaniya ko wata fitina ko wani cece-kuce malaman zaɓen nan an ba su dama suna gudanar da aikinsu yadda ya kamata sannan da an tsaro suna kokari suna gyara rayuwar mutane suna jawo hankalin su a hankali a yi zaɓen nan kowa ya samu kuma kawo yin sha ɗaya da wani abu gaskiya mutane da yawa sun kaka kira su wasu ma sun bar rumfunan sun tafi gida saboda rana ta soma ne
1: Na'am, ganin cewa lokaci ne na damina babu inda aka fuskanci sai ko sakamakon ruwa ko kuma makamancin haka.
2: Kuwa gaskiya wuraren da muka je babu wannan tsokon domin lokacin da aka ji suna makusa rana ake yi sosai sosai. Kai mun shiga kauyuka da suka kama irin siyasa sai da su sabuwar da su can cikin karbar hukumar can yankin jihar. Duka mun shiga gaskiya babu ruwa babu kuma wani fitina ko wani rashin samun dama na shiga guraren da za a kare kura. Kusan dukkan masu zaɓe sun samu zarafi suna zuwa rumfuna suna kare kura su babu wani tashin hankali.
1: Na'am, mu ɗauki ta fuskar tantancewa ɗin nan kamar yadda ana da sallan tantancewa guda biyu ko na zanen hannu ko kuma na hoton fuska. Shin musamman wanda duk ya gaza tsallake matakan nan guda biyu akwai wani shiri ne da su jami'an suka yi domin ganin cewa shi ma ya kada ƙuri'a?
2: Don gaskiya wato abin da muka da aka yi ko muka lura da shi shine wuraren da ake samun wannan matsala na rashin ɗaukar hoto ko rashin tantan siyasar hannu sukan ɗauki shuka ce zai fi kurayar mutum su duba su tabbatar cewa na gaskiya ne. Ko suka tantance katin mutum suka tabbatar cewa na gaskiya ne na ga wani ɗan littafi da suke rubuta suna mutane sannan kuma su ɗauko littafin da hotonka da sunanka yake bayi sai su yi cikin sai su baka dama sai ka kana kuransa. Wannan dalili ya sa su masu zaɓe ba sa hayaniya ba sa tashi hankali saboda duk wanda layi sai ya zo aka ba shi dama ya jefa ƙuri'arsa mun ga ana ba shi dama yana jefa ƙuri'arsa ba tare da wani tashin hankali ba gaskiya.
1: Na'am, to ya za ka kwatanta wannan zaɓe musamman ganin cewa na cike gurbi ne da kuma zaɓen gama gari ta fuskar fitowar masu kada ƙuri'a?
2: Yawwa, wato har zuwa sharhi ma kafin wannan lokacin cewa wato zaɓen nan ya ba ni mamaki. Saboda yadda na ga mutane suna cincirin a yankunan zaɓe gaskiya mutane sun fahimci demokuraɗiyyar nan tana da amfani a gari. Don babu wata rumfa da na ji wanda ban ga cincirin da mata cincirin da maza da hada da tawa waɗanda wani zuwa ka ga ƙirƙir ma suke tafiya suke kare sa yankunan zaɓen nan. Amma haka suke ƙoƙari wani lokaci kuma saboda dattako na matasa da sauran mata da makamantansu wanda suka zo da shekaru masu yawa akan ba su dama wani lokaci su ɗanje gaba saboda su samu su kare guri'a su sai su koma gida. Amma gaskiya haɗin kan da aka samu da tarin jama'a da aka samu to wannan zaɓen na cikin gurbi na ganin ko zaɓe babba za a gudanar iya fitowar jama'a da za a samu kenan gaskiya.
1: Na'am, to Muhammad Ilu tare da tawagarka muna godiya. Muna ga zuwa can an jima watakila idan kun sake tattaro mana wasu bayanan kila ma iya neman ku domin jin wani hali ake ciki. Na'am, to Allah ya taimako. Tare da abokan aiki kenan inda Muhammad Ilu yake jagorancin Shafi'u Liman tare kuma da Zayyanatu Umar waɗanda suka ba mu bayanin al'amuran yadda suke faruwa na gudanar da shi wannan zaɓe na cike gurbin ɗan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓar Dutsina daga ƙaramar Umar Shira wanda kamar yadda kuka sani wannan zaɓe ya biyo baya ne sakamakon cewa shi ɗan majalisar a halin yanzu ya zama shugaban ƙaramar hukuma wanda bisa tsarin doka ya sanya dole a yi zaɓe domin cike gurbi wanda zai maya gurbinsa tunda ba za a bar majalisa ba tare da wakilcin al'ummar mutanen Dutsina ba. Sun ba mu bayanan yadda al'amuran suke gudana daga bisan dukkan alamu kuma yana tafiya yadda ya kamata. To za mu yi ƙoƙari mu leƙa can mazaɓar Sakwa kuma da ke ƙaramar hukumar Zaki kenan inda can ma ake gabatar da irin wannan zaɓe. Sai dai shi hakan ya faru ne sakamakon kamar yadda kuka sani Allah ya karɓi ran shi ɗan majalisar mai wakiltar wannan mazaɓa wanda ya jawo ake sake gabatar da wannan zaɓe. Za mu je ga abokin aiki Baffa M Tata can domin mu ji wani hali ake ciki shi kuma gudanar da zaben cike gurbi na dan majalisar mai wakiltar mazabar Sakwa a majalisar dokokin jiha.

0: wanda tana daya daga cikin manyan rumfuna na ainihin cikin aikin da na sakwa. Kuma yanzu haka zaɓe yana gudana shi da sanyin safiya har zuwa yanzu nan. Ana nan ana fita da ƙuri'a. Kuma al'umma maza da mata sun fito. Duka abin da ake buƙata na kayan zaɓe an riga an kawo shi wannan rumfa tun kafin wato tun kusan tun ƙarfe 8 na safiyar yau din nan.
1: Na'am, idan muka ɗauki ta fuskar jama'a ya za ka bayyana mana yadda suka fito domin kada wannan ƙuri'a?
0: Gaskiya akwai a kan maza da mata daidai da duk tunani. Maza da mata sun fito domin kada ƙuri'a.
1: Na'am. Shin ta ɓangaren su masu kada ƙuri'a ɗin nan wani wasu matakai aka tsara domin tantance cewa wanda za su kada ƙuri'an su ne sai har masu rike da wannan katin zaɓe daga ɓangaren su kuma mi kenan? Na malam Baffa. To, da alama malam Baffa ya mun rasa shi, amma za mu yi ƙoƙari mu sake komawa domin mu ji wani hali ake ciki a can dai mazaɓar ta Sakuwa, inda kamar yadda ya bayyana mana tuni an riga an fara gudanar da zaɓuɓɓuka na cike gurbi na ɗan majalisar dokokin jiha daga mazaɓar Sakuwa ɗin. Da alama mun samu malam Baffa. Malam Baffa! Na'am, malam Baffa. Na'am, kana ji na yanzu? Yawa, na ce misali ta fuskar su masu kada ƙuri'a ɗin nan, ka san akwai matakai da ake bi don tantance wanda za su kada ƙuri'a ɗin a tabbatar da cewa masu ɗauke da kati ne kaɗai suka kada ƙuri'ar su. Shin ya hukumomi suka shirya tantancewar kuma ya tantancewar ke gudana?
0: Al'umma sun yi daddazo a wannan rufa ta anguwar Lima. Kuma maza da mata duka sun fito. Sannan ana cigaba da tantancewa. Kuma ta kura dai ta ba da haɗin kai. Don babu wani matsala da suke fuskanta su ma'aikatan wannan zaɓe. Sa'an nan su ma jami'an tsaro da sa su tsaye suna gudanar da nasu aikin babu wani tashin hankali a ita wannan rufa.
1: Na'am, ya ta fuskar haɗin kan jama'a kuma wajen ganin cewa an gudanar da zaɓen lafiya ya ka fuskanci wannan ɓangare?
0: To, kowa al'umma sun ba da haɗin kai da ba cikin layi cikin lumana babu.
1: Na'am, malam Baffa. Da alama wannan layi na Baffa Mtata yana mana tangarɗa, amma dai ba za mu gajiya ba, za mu ci gaba da ƙoƙarin ci gaba da neman shi domin ya ba mu sahihan abin da ke faruwa a wannan mazaɓa. Na'am, malam Baffa. Na'am, idan muka ɗauki ta fuskar tsaro kamar yadda na ce, ya aka shirya tsaron wannan yanki musamman inda ake gudanar da zaɓuɓɓukan nan?
0: To, a wata rufa da za ka jami'an tsaro kuma ba a kai wadatar jami'an tsaro. Jami'an tsaro na 'yan sanda da civil defense har ma da immigration duka akwai a wannan rufa kuma suna gudanar da nasu aiki. Kuma al'umma sun ba ta haɗin kai don ganin wannan zaɓe a lafiya, an gama lafiya
1: wannan rufa ne. Na'am, wannan zaɓe ne na cike gurbi ba zaɓen gama gari ba. Shin ya za ka kwatanta yadda al'umma ta fito domin kada ƙuri'a idan aka duba yanayin yadda ake gudanar da zaɓen gama gari? To, da alama dai wannan layi na Baffa Mtata yana mana tangarɗa.

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi a kan mita 94 da 6, ana sauraron daɗaɗɗun faye-faye daga nan gidan rediyon Bauchi. Kuma yanzu za ku ga muna cewa ƙarfe ɗaya saura kimanin minti 7, kuma da misalin ƙarfe ɗaya lokacin da za a kawo muku fassarar labaran duniya. Amma yanzu a ci gaba da shaƙatawa da daɗaɗɗun faye-faye daga nan gidan rediyon Bauchi.
1: Thank you.

madalla mai sauraro kan waƙar Umar M. Sharif ta sa a sha'afa a manta ana tare da rediyon PRC a kan mita 94.6. Yanzu ga kuma na cewa ƙarfe ɗaya saura a da haka muke cewa mai sauraro gyara zama don jin labaran duniya a harshen Hausa.

0: Yanzu ƙarfe 1 daga nan gidan rediyon Bauchi Kamita ta Center 4.6.
1: Hadin shugaban kasa ta nanata kudirta na tabbatar da an gudanar da aikin hajji na shekara ta 2027 ba tare da samun wata matsala ba. Hukumar kula da harkokin man fetur za ta fara tilasta aiki da shugaban kasar Kenya ya gargaɗi ɗan sanda kan shiga harkokin jam'iyyar siyasa. Wannan labari
2: yanzu akwai iska ne a cikin tashin.
1: Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya nanata kudirorin gwamnatin shugaba Bola Tinubu na tabbatar da an gudanar da aikin hajji na shekara mai zuwa ta 2027. Shettima ya ba da tabbaci ne lokacin da ya karɓi rahoton yadda aka gudanar da aikin hajjin bana daga hukumar hajji ta kasa a Abuja. Rahotannin sun ce wakilan hukumar gudanarwa da hukumar NACOD sun je fadar shugaban kasa ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar NACOD Abubakar Ismail Yusuf. Mataimakin shugaban kasar ya ce hukumar NACOD za ta ci gaba da ba da muhimmiyar rawa wajen gudanar da aikin lokacin da ake samun canje-canje kan gudanar da aikin a duniya. Ya ce hukumar ta jagorancin shugabanninta sun yi matuƙar inganta aikin hajji inda hakan ya taimaka wajen nasarar da aka samu a aikin hajjin bana. Ya kuma yaba wa hukumar gudanarwa ta NACOD musamman ma shugaban NACOD Yusuf kan jajircewa da nuna ƙwarewarsa da suka nuna yayin aikin hajjin bana. Shettima ya ce matsayin gwamnatin zai ci gaba da kasancewa mai muhimmanci a daidai lokacin da aikin hajji ya tashi daga tsarin gwamnati zuwa gwamnati zuwa da shugaban farko Yusuf ya gode wa Tinubu da Shettima kan ɗimbin goyon bayan da suka bayar wajen samun nasarar gudanar da aikin hajjin na shekara ta 2026. Ya kawo misali da talakawa da ɗaukin da ya kawo sauƙi kan ƙarin kuɗin man jirgi da ya tafi da inda ya ce ya yi matuƙar sauƙaƙa da ya kuɗi ga manyanta da dama. Shugaban hukumar kula da harkar man fetur kan tudu wato NUPRC
0: ta gama babu wani program hamdulillah tun da sawa
1: za ta fara tilasta aiki da tanade-tanaden haƙa ko saukewa da dokar man fetur ta ƙasa ta shekara ta 2021. Nisan ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta aiki wasu masu lasisin haƙar man fetur ta buƙaci masu lasisin da aka bayar a ƙarƙashin babbar tanadar na shekara ta 2022 da suka yi a alƙawari. Ta yi gargaɗin cewa gaza sauke wannan nauyi na iya jawo aikin sabunta lasisin dakatarwa da tilasta yin aiki ga yawa. Babbar shugabar ta yi gargaɗi cewa za a ɗauki matakan ƙwace lasisin wanda ya yi gaza sauke a mara da aka ɗora.
2: Kawan sani ki.
0: Karka da wani.
2: Kina da caji ne?
1: A guji ya za ta ɗora ba. Ka sa caji ne.
0: Sunan da ya zo shi ta yi na su ya kana mun kallon ka zo mana.
2: Ina.
0: ina za ka ci abinci ne
2: shugaban ƙasa ne wanda shi wallahi yanzu za ka
0: ci abinci ne ta ƙasa
1: ji nuna bangarancin siyasa a gari da ƙasa sai ya kuke shirye-shirye gudanar da za ka ga gari a tana tsari da shi a jirgin sa a yayin
0: faruwa ya wuni Khadija ce
1: yayin sabbin da ya yi kasan da duk da da ɗan fila 73 a shugaban William Ruto ya shaida wa jami'an 'yan sandan cewar aikin su shi ne su kare tsarin dimokuraɗiyyar Kenya ba tare da nuna wariya kuma ya kunsa yanzu ya gwamnati siyasa da su guji yin amfani da 'yan siyasa wajen cimma buƙatunsu na ƙashin kai amma kuma ya ce wajibinsu ne su ba da kariya ga wasu masu zanga-zanga da tarurrukan jama'a na lumana. Lalata kayayyakin gwamnati da ƙadarorin jama'a ko salwantar da rayuwar mutane. Shugaba William Ruto ya tabbatarwa sabbin jami'an sa samun goyon bayan gwamnati a yayin da nuna rashin da'a a baki. Shugaban ƙasar Korea ta Kudu misali je ya amince da naɗin Kim
0: ya dauke gaba ɗaya ba.

Suma da Allah, da fatan Misra Rauwa, yana jin daɗin kasancewa tare da biyar Sito FM a kan mita 94.6. An gaida Umar M. Sharif da yake ce mu shaƙatawa a cikin wannan a daidai wannan lokaci. Da fatan mai sauraro baraka shagala ba, Umar M. Sharif ke ne ke taya mu shaƙatawa a daidai wannan lokaci, yadda a cikin wannan waƙa da ya mata lakabi da ya ce abin takaici, wato sunan waƙan abin takaici ko kuma soyayya. To, da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa da haɗa mu a daidai wannan lokaci. Duk da misalin ƙarfe biyu saura kwatakwa, misalin za mu kawo maka shirinmu na gaba, shirin nan na mutum. Shirin na kai mutum da sana'arsa. Allah ta mage ka. Thank you.

Adalah masaro ana tare da gidan rediyon Bauchi akan mita 94.6. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu za ku ga muna cewa ƙarfe 2 saura kimanin minti 17, kuma da misalin ƙarfe 2 saura kwata daidai akwai shirinmu na gaba, wato kai da muhallinka. A cigaba da sauraron gidan rediyon Bauchi akan mita 94.6, inda za mu dinga sada ku da shirye-shiryenmu masu faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa.